chola gosoya dangdare tirang tansama tarware donchi yendo lokore la mare ka je gdiela ya rengzai re pa wo pa mi ko terang re da ko tu da ankor kore dangdare tarwo do to goloya yadam re do je yonala chobjore person choji ekor kore terang re jo chin ka lo go jo ya dangdare tirang tansama tarware donji ji to lo kore kamjore ye hin cho jer go tang ya ma tang ren ja ke cho na la sorwa ren de so san ji lo kore jok chin de ka lo jer ro don zu ya dangdare tirang tansama tarware donji yeng to lo kore chu jong re mang gung jam dan go tang ya song ma re tam ji jam cho cho kor song re ka du ma le pa kore te rang re ga di dong ro gon zo ya dang ra re ti rang tam sa ma tarware donji yeng to lo kore yer la re ma chin bon ra go tang ya mang ko re se wa sa ya na parni chi ge mi ne je so ko re te rang te ga di cho la go su ya dang da re ti ran tam sa ma tar wa re don chi ge da lo ko re gar so re te mbo sa ra don zu ya dai na so dor wa le la ha ge o jo do re to ma pang ba tar ko re dang da re ti ran tam sa go ma ya tar wa re don chi ge da lo chakpo re jokshi chala amphin ko re jingi re pachi do to go sor ya sema re tamso jan jinzu sanje re pungje la mi su ko re nguyo re ti rong makpong go do ya mbi te lanji chom chor do tanje re wila manjong po ko re chakpo re jokshi do to go sor lo wa na re de pa cha xi xio ne mo ren chu zu me pa xio go re so la re go ya me pa go xio ya yang la te se se men yong xio cha cha re tu so ba pa xio go re chu yo re ne pa nyo to go ko ya cho ya den cho ya zha lan cho nom ji re dong ge ma ra ya ko re nom ji te dong ge ma ra go ya ya 신적가데 추종배나 그 활은 인상 카저세네 교탄 템바나 교도 토멜 혼자 더다 임저 원자 난사 휴생 근거 타첩저 니다서 우드네 티랑 동거 라워 티모 간제 근처세 독처 자고 토베저 마거 토더 포데 예르 마거 런지 노 단밤 빠진당 용르 마거 봄보 간롱 동단 섬혀 너르 마거 봄보 냐크 동생 야미 빠고 동근 리미 딱라 현진 추지 djarpo kason chemo zangrong chakzi dongna topchi jayi zariya donggu jangtar ngarma zo se lema samja tampa mungmi xiajo chakjo cha nyalar tangsongwa na tokcha chagu thompi masupe ko zangchor dinde jaji pomchok nakcha sangja mongchok macha donggu pomchok garpo samzam chorde lochay sangla du xiaji nabla du de pomchok yagu ngar ngar mongchok ngachin dongdong tomda bayong samsa lo ya gongnin chukdu caja kubja dare mayo raja thamji la ki se pa se gab di du tora yim par hi ne nga pa dung zap yo ko de ji chom chor ran sa chor ne nja ya wa dar song o dar tok che cha gu thong pi ngan dap je ga din da da thong de ye ju je tang la nda tang chi de pa lan da ta lang pa da o o ma na pe me hong se la la

yo ya ki sen ne tokyo trago tompin di yimo ragun jok jate ye yar ko angu na la ko ki pondo ka nga ja dare ye mar ko tomo salang ko ki mondo ko lo man cho se gong ni par jan da mo te gong ni to mar ya ba tar me ta ks ran sa se da te chang su ma ta ndo ga de chu jong pe na ko gong ba da ja mar on po ta da te lu lu po ne ya me yong sa ne da te ga de ya thu ta ro che ta to man pe ba tar su mo se ndo ga de ndo wa ndong do na po gong ne za chin pong be len je ni ya su ma ta da ri da te cha tarme si chong zamba yin te gab de kuli le ma thau zam ja to se zong de la ni dim da te tam ba san la ja de sa lam pan de du tok che cha gu thong pi ko gab de trak za ji la ha le de du chok ko yo lu tang ta ngi cha sho ma nyong wa che nyang jin pa che ne cha cha re song de ngo le pa tang ne na to me song de tam su te ye pa za san cha ran shok che ja ya wa dar nyam song wa da Tedu, ndagade chichong penna kong, mana jarwa nyele, guna peru lhose, tsachin pungpo xagu yede, ndandu yandung tujele sechang yetang tela, ndatong chite, changtong maha kala kejang la changte, lang da tar langpa dao, o mana pime hongshu.

Chanyum sab to tse mie zhitong sembi. Wu zhong la sa zhong kir chen guan qu do de chom zhong oba zhong cu ye me ci. Zhong cu deng shi qip zhi bu shu jie nye ma la nza zi ngang. Nga cu shuo heng xin bo ji yo. Lu zhip shi xer nga la li bi zhirim jie lep xil ba kong a nih tong zhig sim lu a da tang pur oba zhong cu a lan da le gar le ba tang. A nih tong zhib den lu a da zhi war. Zhong cu deng shi qip zhi bu ye shu ji yin gan kir ni lu zhi lak zim song rang. Deng zhig chong la de ni chir tun qi ji ba oba zhong cu sa xa gang sir qip ar xi yo. Wu zhong la sa zhong qir chen guan qu do de chom zhong oba zhong cu rh jo gab. Nam nag lam a jia xi xing ko nyun ba tang. Wu zhu a do kang sar wa rin ba dar shi xi ni yo. Yi na ang a nih tong xig sim lor. Nye ma zhong cu de kar lip gab. A mang zhi a zhigu xian ba tang ba par tab lam na xi ge zhong cu xig ra. Zhong cu nyam dib huan zhur hen da nyam xian yin bi. Nye mi a zhirim lip xie ba xi ge sim ni yu chan don ji sim tak xia. Kong gi. Ga xia tong a mang bu xia ba li xia wa zang wu mang zama zhib na ga. Mang cu jie yong ba mang da tong gi na. Tong kong ab jenu lan jirwa xi gi xi tak da xia ji yo. Kong gi cang mi nhe chen ni cong gi man zhin xi heng. Wu zhong bai jing a zhig ni yikur cai wu gong si dang zhe til har tak xi de. Qia dan bi tak jie yikur zhe zhong ke do yo. Sa xia nang xik dang wu yi mi sim cha si chi. Nye mi zhong cu a lan ni cang kak ge kong mi nhe chen ni. Qiam te a ri ri dang xiang nang dang me kar jo de. Tsamar huan zhur jie zi ya sa wu jab yo. Ni tong nyer sim lor zhong cu nyam dib huan zhur yong bab gur sa ya xik lak zam si ni. Yin mi cuar njir tuk ha sheng xin bu xiong yo. Nye mi zhong li kheng ge zhok zi teng mang cuk jie ne cil to gu jie dib te bu zhig yo ba di nang. Yin mi ci gong xi xi bi na dun ha cuk xib cik bi gu yo. Ni tong nyer sim lu gong. Oba zhong cu xing ka ka hi la shen jin ga wa dang. Xiar di si njo lam dam zib ji kheng ji yo. Gap di di kong gi li yi la ngi si ngog dong nag bu shig shig dang. Lag ta mar bu ma shig war li ka xi kheng. Tar xing ka mu ni jar jia si jar ge jir ku xi ba dang. Lang zum cu sheng ge xir mi xig tong lag zam nyam zu xi ba. Si su ge zang wo dang jim guk shir ge jia ba zi xi bi. Nam shir di ni cua ji wi nam bar ba di jir duk dang yo. Ni tong nyer sim lo ni zong. Kong gi chan kak ge nhe chen ni. Tungu ni tang kar su ni jie le ta jie mang su jie sam den shuang ke ni he le zha ma zhe ba dang la shan jiang she dang qim cheng ge ni zhe ge su jie ga da dang zu shi ke an dem zhe xi de dun shung zhong su ta su ta ba dang ga da gong xi me xi ba ngin zhe ta par xi yu sa qi ya dor qi jie zhirm le xi ba ni ma yi zhirm xi chung xi ba chi ma chung la tim ge ba ma sa ci zhen chung ge bang sou xi ji yu Kong gi nhe chen ni, oba zhong cu zhong su la meng sheng jie lak tar xieb su kak zhi la zu xie deng ti gu cang de deng xing. Kor yik chor ten deng, lu ri xing ri xi kak gor xieb. Deng leng xiab xie xie cang ma zhong xieb jie gar suk lam lik jie do dam nang xig yo. Da lu lo to da, zhong qir deng zhong xieb jie kor yik jie zhig xin bu xia shu bai reng. Kong gi cang mi nhe chen ni ga jik ba deng. Qiam te a riri ni me xig xigi bi galong xi heng. Aram si jam na mang cuk tang zhig jia lak zam galong xi ni. Gan hig dun na ngab si lak zam zang si xi ba dang. Gang xiong da zhen bi kang a dag xig yo. Ghe zhul ngag zhu jie ng hun tun me gyer ni. Wu a rang xiong a zhong jie ngay cul hui zang wi war dang. A nih tong nian nga lor. Jia yung jie ngay cul hui zang wi n cain nian to bi war. Nyami ya zhok zi tang da zhig bi zib zhi lag qir zi mang da xin ba tang. Da lu lar yang wu zhong yong jie pe xiong tang dun le dun bi nchan nian tu yu. Kong gi yir tag da, zib zhi de tag na nyam dib jie mba sun na jie to ba xi yin bi ngin zin xi ji yu.

ngari kuitu xuan nam kar xun xib xik tar xin. Xuan xib ni xing xun ki gie du yin bi li, tuan tu lukar ki tuan yin xin. Kugi xuan le xuan qin juk sum xie tong buam li zin juk sum li chubu ta. Chep qie ta, chep ye tu zu, chep ken mi chan jie li ya, cie ga ni bi yo xin. Tang tu zi wu qi zhe ta, lo zar so ki gip su po zha nan chep ta. Tu ting gu bi qu jo ki zi wu qi zhe gip su xin ni chep li, nam gu yung kang du tu chep gu mi bar cha. Wen gyan qi su zan da ta, ru du, bu xin, kar zong su mang chu tuan, ter gip qi bu chung wa ta. Chep dun ki tu zu so li ya, cie ga chung tu qin yue.

ngi samba chaya zari yi za chaya rangar xik tu me na yamu kyo yi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa xik tang ye sa xik za chaya kyo yi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar xik tu me to zimbu gorpar mo chung war na yamu lian wang ju na cho lung lak be che wa chung du su ngi lu pu lak be yu wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiang le ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na tu

0: Nijara Zhongya Zongdi Nijri Jijib Leigong Ki Jiyo Ki Sargui Ba Yin Na Da Gyanang Ki Kulu Da Jiba Yuebe Da Dibzong Ki Chomra Chidra Dinde Yorba Dinde La Da Jiji Jize Dinde Da Guo Tu Chiga Gyo Je Ani Peke Nguyo Su Kandre Yimmi Di Dagjia Shibzhi Ji Chidu Zamba Nizu Yungin Kandre Yimmi Di Zagung Zigung Seba Chue Duga La
1: Xuzan Ta Zhan Shi Ta Duk Si Lovin Du Samba Namgyu Nga Na Tsuyo Ki Kyunbe Ki Kulu Gyaja Gya Yuebe Si Ya Di Tengyo To La Da Kyunggu Di Na Lo La Kulu kanji kyan yubi nyeba wa maari shiba.
0: Tak tari.
1: Shuzan da kongla rongla shubi na shingan zusa kuwa be yungu tu jayu gine zui jizye chibar pedu samba da tsongbe lugi kulu se wala ya shuda nazo yubi tinda ji shundo tukdo ngal. Benna shashana da tsongganji na lo le an zusa kuwa be le du samba kongzu tsongbe ki tuklo ti ki gyubje na lo le ni lugi kulu se wala gyaze gyatamba yu se labdo ngal. Ta tunzu ki haba tanzu kyunze tunzu ki shibdu le shikje ni lugi kulu ti nangdu duze da tinda de deje rinkong yinne le menjawa yu
0: Dagdarishala, ta sakuyubi jayugu nizu gyulunshibi gyuringi chula yina, ta mingara rangyagi chomre tola ya yubi, unay changneagi gyubchik kulu liya chubi, dugu jigla chashabi yina, te kongdangdi yinba yina, gomu sumji yinla ligiduwa. Ta jik kulu tublu yorba, gyubchik dila tangyagi, ane tublu ila deje kongze yagdu da, deshindu kulu ya jik yagdu yorba,
1: gyu
0: yagdu yorba, dindil deje ane kashya korr jik chikdong yan le ya da tana kashiya la yinba yin tsongda da tanzu gyab yungdu yin chi yin si yin o dinze ki tunze ya duwa la ta jik jayyo ki tsongkan tanzu la jik dize yang le gyar tu chi tui zamba shugo nizu kare ha go bare shubi yin konzu shu ya ki luki kulu se di tungu to luki pe rang risha ta luki pe chungse ki nyimba da kare shu go re pa jamba tanzu kulu ming da je zungu yuba dinze re duwa shu zan dinze si che je chumre dik su le ya jik doshi tibi ya Tama zaya yinba yinna jik luki kulu yinsi yagi tunzi yagi ming gyabay tsongkan tinze yi mangbu jik yuwa.
1: Nasi.
0: Lakbaadu zhejang jashin dabur chashaba yinna rangi yagi da gyatra chibay kulu tunzi yagi yani kyungu zongyu yinsi yagi ming tinze duwa la tinze yudu yinna sakyuba tunzo chingze yani dakja si tuyo o nizu tinze yuwa shido tupsha. Ta tila yagyang yani nizu tsabchiba chikaray shubu yinna zhejang jashin ki yani tsongdu chidaya jiki tola yinba yinna tsongbaya tegara yani kunzu shuya ki luki kulu yinsi yagi tinzuya tunzuru kulu kangchikyang meba tinze yore isi tanzu maangchiba ni yani jik gyubchi tsinilaya chubi tunzuya tinze tanzi suba tinze chidze isi ta jik ming tinze daya ki gyumze tini susuriya tsong yabu yongya ki chedurang re isi xiexia
1: Tarashila, tandung sakwe bayi ni anzu yu da lukdu gi ni congzong gi gi digbu tida li dajia che dunga la. Ta tinte chi tu sumba anzu chato la congjim nye zi gi da jeba pyu gi tulu zong se gi congga zi gi kunzu zong bayi gi anzu yu da wunju zibu di na gyaja gya tamba da lukgi kulu yin si se dunga la. Ta sakwe bayi na ta yang yi wana lukgi kulu tang re kulu li ya manzabe cha kari yu bayi si tu sumba anzu congzong nye ti ni lukgi kulu gi gyuja di yin 念把他按住下了家不一呢的江不一吧啊体会呢他车的送图吧啊顶着给张家有的是但一年来的捐的呢过按住的嗯屋的么子弄不得么子要不一年来怕做嗯要住的不一吧顶着几千现在听着一段按住他话都他几个的中间给个数你图了顶着几个空白银他还是公给个数呢也难落了按住他本来给出去的就是可能也不多但一年来呀三个班按住落地地位托了从业年给从吧 现在就来给这地图上吧控制卡的是不是控制总被给卢给库鲁是为给团结体验的你提给就是做的图路拿落了团位了你热库鲁加进啊他卢给别加进去看看月是那听你的呀你全懂解呀卢给库鲁热是不懂啊
0: 徐总了他这团位托库鲁我呢用用用用不起他那库鲁没吧嗯就这次呢来出别给你团结体验的当解 다직 시바급에 봉부트부스제 제주바리야 고고동기여를 봐라 다지 미망부지기 루키쿠루세야디이나 제쿠루 인샤치기여시 등은도 쿠루모마디 임바이나 콘도슈바다제 제르비토네 등기여발레 루키르비토네 이나 페툰발레 쿠루 등기여마디 다지 제유기 다네주딘데 여바시디여니 직 칠레게 딱제체바 규제 쿠루르 임바이나 다직 추제다 딘제기 딱제 제하다 대신 단 넘균에다 안주 하고 그러발 콜을 톡보 있는 콜을 개주 근데 유메다 콜을 배주 담보 있는 그러바
1: 지
0: 개주 가리 유메 딘제 또도 임바 있는 콜루리아 되네 잠시 lulu misu be keju tempata. Ya, lukbe di imba chachaba ina, meshida jambu yorirwa, lukbe pele jambasi, shesu yor dele, ina dachik, di kulu da dubataan yungdu, ya, kulu le chungse ki jiwa da, riba, dini kulu le chungse ki zubshia chiwa. Dinde yungdu ina, ta dini ki, ani, buze ina ri, ringung ina ri, tunzula ya, keba chimba duwa la. Taji, bina chachaba ina, gyubja kulu le chubye, tunze chi yuba ina, ta di ringung te, lukbe le chubye, tunze le, dabju yengi towa tinja towa. Taji kulu chumre tingne gyama gyaji nyueba yinna, jik bina chashaba yinna, gyamala gom chokje yinba chashasu na luki pela, ane de dabju mawa towa bina chashaba yinna gom chokju yengi. Oda tinja yegi beti kheba chenpo tinja togo yoshi.
1: Shuzan tharan shi da kongla rongla shubu nengxin, tie kongla yinna da leri chokpa rige rangara luki kulu seya ki tanya tinja ji suyoje da luki pe jamba tinna kulu ru nguyo sungza. Zeju ba kondor tepsu jubba tang, gekhub ki dengi chepe ki cesi tang ya tungi meba tenze ziri dhula.
0: Dagdari shala, ani zeyu ki nizu tenze yuba shido toptu yinba yinna, ta mingara gekhub chongda tegu todam jikib ju ki tenbibli gebe cesi te, ta cesi kegi shugo resi na kondo luki kulu siya jubba la, men yang rung siya jubba de, ta mingji yorba te. Leri ki tsokbe ani nyamdu ta suyishabay, rangar suyibay ta ming tenze ruba te pechuyo tongzam jodu jugya ta. Tene, jik te zheyo ki ta ceshi tenzo peti zimi tanya. Tende zheche ta tatengi juji tile ta sebo chi tanto wala. Tati karere shubi ina tanyi sarba soya ta. Shata shola, ene, zheju bari ya gogo tongwe congyak tangla ina tongdi chakbo tongyo inbe. Ene, kile ki inele changsha nga congyere cheche tunze ki byuze leksu huda tangwa ina shine yunjin ki kongbe yongtobya ta. Zejube gosu ine gyajir ya tobya yinba tinje mewme res shue yinla.
1: Shuzan da khandara tam gyashe ki nyingbo tuns shubin nengxin gana zun namgyun tulo sibe gosu ine ti tole ya. Gyashe gya tamba mian yang rongsu kwe yinna ta tini kirangi ngu zindi ta kulu resha asam ya mituwaal tini kulu ma yinbar tini ta gana zu lugi pedabu tinje yinba.
0: Dadarela.
1: Tinje che kesi ta kulu yinba yinna ti tole ya yang rongsu chigduwaal.
0: Rela. Taji lenjegi namgyu chato ne sibi yinne zhe, yajik tsonga ngyo la peje sibi yinne zhe, kondo lamla ki shubi nanda zhe. Ji men yang rung si yudu zamba yinji minji ki zin no tsu na zhe,
1: zhirwa.
0: Ani o tati kulu ta zhewa men a gong zhe. Ta luki pe yimi ti, ta jik tasha juwe diya yore rwa.
1: Zhirla.
0: Jik chena luki pe ngone yingi re. Ta yinne le ya kashiya ki men yang rung si chi zhe, di nang lo gyu zhe tsina tang shaba tinte yuki re. Shuza, ta chik men yang rung si tui kulu yin samsam naya jie yo ma re. Ta wana kagi kulu re shubi ina yang rung si, rwa, yigi ni le me ba ti. O ti, ngunay chang ne chi ba ta tungi yo ba ina, ta di gigi to ne ngue sung du yang rung si ya di ngue sung ya le, men yang rung si ya di la, chik yi chi ya min du u si, chen kui shu ya in la. Ta ma shi gong du shubi re, ji tunze te rik, ani tsam jo chi tu ju ba re si. Ta ina le ya, tando ngar shin kasi ya ge, lam yueba deya majinba che yinji minji ki go mensa deya uzu gyabche zuja chukurwa. Ta dinde che che, sosui lakwa la ya zongzo dinde yueba yinna, ta jik zong tumla samje, rwa. Dabdungi samlo dinde ke che mutu zong nye yue si bashe. Shuzan dinde ki kabla yinna, zino zina, ta zo kirangi gormu gya tambe jala nyue yinna, jala riwe jala zu raya chikda, rwa. Gomu ngabja tangje jala sosui sim nalo dinde ji raba chigi iya samna, taga rang raa tubye le, gomu gya tambe jala la, gomu ju jala da, gomu ngabja jala la, gomu ngab ju jala raya, ta dinde jabo chi meyongwaya che tu yinna, zo zino zina ro naa si chengkwe shue yinla.
1: Lese san zho lingye, tsamde le du tiringi lingsi le zena, naba lingye la da, lugi pe chan re kulu tegi da kyungkwe tongsa nga zu namgyu kende si ngwe sungmi kor ki, zhe yu ki xie zhe zhungse ji nyam chu shu sinpe ki, nga naa su jime le zena, yang gyara
0: jie yung,
1: lingye, shu den jago.

0: 터브리 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 지디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공캄상 샴리아 점링기 티링 카상 시베 리첸 슈구인 텐디 리첸키 낭튼 조니 Tunle Quadri Tan, Quadri Quadri, Chicho Su Guba, Gundi Dan Ne, Zemlin Benjo Le, Junkui Gunu, Nebe Gorta. Tumonto, Kulashibu, Locho Tundi Yar Tunki, Lusab, Zomshin Yube Goro. Junkui Nyangam Tan, Jugunki, Chumde Le, Zemlin Gu Gunki, Tonan Chibu Chibe Goro. Shanghai Yamle Zenzu Le, Gunche Miba, Gidop Tan, Sunshu Sarba Gabe Goro. Europe ki simche torne Zhonghui wa zhanyam nyamle qi gui xibe gor so yin. Xiamle tingde li cengki nang tun xibche nam sin shu. Kola xibu tunle ji ta tang kodru ji ta ki dim xi tang dian lin sung gyong che gyun ni. Zemlin bianjo pi ge le gundi dong we gen lin ke qin yin. Jigib shu ji Xi Jinping ki Zhonghui lo dian gur mi nga tunle ji ta tang kodru ji ta ki jibe tun zi gyung wu sung gyong chi ba ta. Rang ki kub ki tunle ji ta tang kodru ji ta ki dian jia tang dian lin le gen lin chi ba. Cha ju ngwe le dian ni tunle ji ta tang kodru ji ta ki ge ji nyam le ding sep du dong a jie che di. Ge kub ka ki mi man cang ma ngan li la pe gu ni pi ge ki chum zi long ju qi tu ju xin yu ji dian na yu. Long an ki chargui juang bie gu zu lu le, rang ge ki bu li tun le tun kong ta, tu chang ki tun nu ma la sar du la zi chum zhe ji, qi ri gu gu le den bu ngang gu di dan di. Pian chun ji tu ki tun le ji ta ta, ni pian nyam ge ki nyam le qi da le di ni. Zem lin bian zhu le dup shu zog de mi bie, zhong gui gu nu nuan xin yu. Shandong ki langkor ki le si ki, ni zhi zhi ye tun ki din si le, qi ju langkor ga cha ka si che ji bu xia yu. Zajia ya kyun mu chik tun zam zung wi chi ju lang kor tun le ling tu chui kor su chun ta ji di lang kor zhik chur nu gu za bie lang kor tun ki su tun le zhi ta shi bu jik du che yu bie if zhi ge zi kui ki chi ju lang kor tun le ki di ne ki qin xik du kyur yu ki le ki ji nir xun ba wu zi dong ki sar gui ba san le ti gar tun ki ta ko zhi zhi ta xi ji jen ki xie xu cha ge zu bu ti kun zui ting a lang kor kona cong a li lang kor zong ji ki xie xu zhu mi tu bie ga ne ti si tu ba chun ni ta jia ji ge ki zi ju bar tu kor shi bu qi ju lang kor to dam qu xi ko dun qi tu ji song yu bu ta wu zi dong ki chuo jin ne san le ti ge qi ju lang kor tun le ki meng xi di ne ngun le qi ge chong zhe le ge ni cu ngui le de xi qi di tun zi nga su ta, le su dong a ta. Cho xin xin ni, ting a lang kor shi bu, qir dong kona qi bie qi ta le gyung do da ni. Dui mei ki le kyu cu ta, nyam tu qir gyu ti. Qi ge ki so zha ta, qi ge ki zu ka, chok du xip shu cha zi ji, gu zhi qi di. San ni ti ga ni tun ki ta, san ni ti ga ni cong so ko dun. Sa cha ti ga ni xip shu zhu ba ji, ngun gyur chong yu ji song yu ba shi. Qiru kuryu gyundu qibili tunbi gangi tan jenzu ki duntu. Zhejiang ki lukdu ki le si ki, genang tu xibi tunki qibi tan, qige tu jikju ting nipi qibi sozhi ni ki nabi tu ni. Gani gagzhu qibi, qige chumra xi zi din si din sung tu pa ma zi, tatung pashi sabi si gyang du yu bishi. Kile ki pabdu nga, parce nga tu genang ki sozhi ziru che gyur gyur ni, genang ki sozhi tunu ngokdun che gyur ngarwe gui che top yu. Kile ki jinir yu yi zi yi, jiru nga dong kya mi jur gu lor kambu zir chi ni, sozhi zubu ni, lo ti da ki zin le ngan cui qir cung tatung dian biu ngan par xin yu. Talu ngan cui cui ba qi na, gya zi ju yin par si ji sun du. Chen Xi Ling wen ba, ta lue jin de tang bu ne ge bie par, rang ge ki lang kor qi dong qi ci, nan nian ki tui cong bu le ge zhe xip ju xip dun tan cheng chung ji par wa ta, xip xu yu qie ta, wui ki bi dum, luk du lu la qi zhe ji, qi dong qi ci, chang ne ni par yu bi zhi. Kuala Shibu su jun li ri ki ge kub

ngi samba chaya zari yi za chaya rangar xik tu me na yamu kyo yi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa xik tang ye sa xik za chaya kyo yi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar xik tu me to zimbu gor par mo chung war na yamu lian wang ju na cho lung lak be che wa chung du su ngi lu pu lak be yu wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiang li ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na tu

Sengnamso, tanda kongliya linje gi nyelam du piwe luxie di ni, siyama so, pupu zhome dangwe, soksyo gi mangzhe luxie, selun lungba siyab di shi. Kongliya, ngzu siyama so, pupu zhome dangwe, nagju luxie manggu ji sen chup shi. Tsamdiya ya linje gi nyelam du, siyama so, pupu zhome dangwe, ngzhe gi mangxie ji piwe yin, siyadi mingliya, gesa shi sikdu.

targe chiwe gigab ka tang ke bar chimbo yoshi. Nubcho ki targe chiwe gigab ka ni mujijin ki pege ki gurim siliya gyuyubdi sule jen tang. Chungir jin, xingle tingzab jin, chejin jin ji gurim sintu pege chungyub tang. Tande paliya pege chungni tuyu long ni gil haqzam de yoshi. Rangge ki pege ni nyamji jin ki gurim si yin guba takju cheyub tang. Sule jen tang, chejin jin, chungkir jin, xingle tingzab jin ji jing mar yin pege yung gubsi shi. Zhonggu sawa wu ni chun tang, lakwa tu. Yorju goyi che chun liya, nganchu longu chucha ki tuju nali yinna. Pige ki chong mangbu si liya, nubcho ki targe chiwe gigab ka ki yinna. Lo gya le debam, tana yinna longu gyacha ka xe gubi, pige ki kushim le ge yu shi. Zhongku miman ki, le kwa zhubi lali li, gyo nam liya, se tun che bar, ting rab jen liya, zhubi zhulam ni, ji ki mi che ti, yang takbi ka cho ni ti. Dungu lhumi chepi na, le lam si ni tungi imshi. Zhongku tingrab jen ngungur chepi ni, miri ki lugu tolia chung ma nyungwe, pukyur chimbu si shi. Miri ki tingrab jen ngungur chirim na liya, tingrab jen ngungur chungwe, ge kub sumju le ge mib tang. Mi chan tungjur chule ina ge mib shi. Zemlin ding ki, yarge yung simbi ge kub chishu himbi, nganchu tingrab jen ngungur chepi na. Tade targe chihwe, ge kub yongzo ki, mi chan donbo le gyang maungwe. Zhongku, mi ma tingrab jen liya gyuwe, che tui na cubi yin zang, tele tunbe shu gin di na. Zemlin rin xin jen im shi. Rangge ni, zemlin ding ki ma jie rin lu ki, zho lam tu gyu ba ma yin bar. Ji cho rin lu ki, zho lam tu gyu ti, zu jun che tubi. Tingrab jen ki, ge kub donb den chakwe tu liya. Ngan chu dan ki, Mīmāng liā gu zhì qie tì, zhōng kù rù bì wè, lèb qīng kì jì zò sà jì yì, kāng tì dèn bì, lù gù kì tù nì, guò gù nì, dèn yù gù yù shì. Nì wì nà, zhò jìng jì zò zhūn tù bì, gè gà pù tà qù bà lìng gù bì dì. Chò yò nì, zhò jìng jì zò zhūn tù bà yà qì bì nì, lò gà nì kì, bì tà mìk bì lì, lò gà tàng bù bì tà mìk bì yìm bà tàng. Tì nì, ngàn chù tàng kì, Mīmāng tàng, Lu gu liya xiak bi, gom ling ki tam chi si zhi la. Mi zhan tong zhul ju si rin yu hui, zhong kui mi ma tui mung ki zhi tui im shi. Lep qin ki mi gbin di, ngun gyur che bi na, ngan cui cho yu ni. Ji cho shin lu ki, tin rep jen ki gi kub tom ten ki cho su, ke ne ha zhan che hui, kong bu si bu sim bu chun yu shi. Tui tan da ni, ngur shu jik zhi ki tam chi ding mu che di, ge ka ding mu lin bi, tui gub liya lip yu bi. Lo zhe ding bu tang, gao zhu ga si ki na. Cho yu ni jo jin, ji zo jun tu ba ya, ge li ni chi gu si shi. Dan ki chok jin chok ge ba chok chun, lu tun Xi Jinping ki so si na hui. Dan zhu yang ki, ran ge ki ben jo tang, ji cho ki pe ge sa ba tang. Ga chi mi ma mang cho ki, ri xia sa ba ya du ni, cho yu ni. Jo jin ji cho jun tu ba chi gu bi, mi bin lang chi na dun ji. Jo jin liya nga le to hui chi si tang. Nga le ge bi, kwa du yin na gu yu shi. Chou yu ni zhu jin ji zuo zhun tu bu ti, bian zhu bu jie tun bu ngang, kong tu pi wa tang. Mi mang ki chou yu chu jie tang, bu jie yung kiu liya tor di chung wa. Ge mang ki jiang jie tang, ji chou bian yung ki, jie rim tor di yin na ngun xie sung wa. Gin kan bian yung ki, gu pu, ji chan yin na lik ju chung wa. Chou kang tie ki, lam lu ngan le yin na cha la zhou xin, ngan le, dian cha chung wa jie chun yu shi. Chou yu ni, zhu jin ji zuo zhun tu ti, ji su ji ma ni, zhu jin yin zang, mi qie ti wei gang ke qi wo ya, zhu ga wo ti ni, chou yu ni im shi, zhu jin ki pe ge ki chu zhe du ma tang, chou yu ki pe ge ki tuan yun ren xin tang, tuan zhu ren xin tang, gun tu ren xin du ma xie shi, chou yu ki zhu jin ni, chou nga xi ji, chou yu ni, yar ge yong wei zhu jin im tang, ti yin na, ben zhu tang, Chep si, shing ni, ji cho, gen kan bian yun jie ki, zhu zhun cho yu ni, gui di dong gui bi, lang qin ni du yu shi. Cho kong rung si ki, kong bi ji su lu gyan, ti cho yu ni, zhu zhin ji zho zhun tu bi, mi bin zhu ba ya shu gi ni ti bu yu shi. Cho yu ki, zhu zhin ni, mi ma yong zho li ya pian to bi, zhun zhin im shi.
Ma yong ki jo ji mi hui na. Cho yong ki jo ji mi hui shi. Cho yong ki jo jin ki lam tu. Su ji ki gyang xie mi ni ba tang. Cho yong ki jo jin ni chong gi tang, chong sip tang. Sa gong ka gong ki jo jin im shi. Chong sip tang la kwa tu. Wu pong sa gu ni. Cho yong ki jo jin ki che gu shi im shi. Chong sip tang wu pong sa gu ki jo jin mi hui na. Ye yong ki cho yong ki jo jin mi. Wu ta la ga ju ki ma chu liya. Ye ka ling gu ni. Cho yong ni jo jin ji zo jun tu bi. Ma te ling gen im shi. Cho yong ni jo jin ji zo jun tu ba chi bi te liya. Ngui to din chu chi gu si. Yu po tan dun gu si shi. Te ya zhang gen ni. Nga kong ya chi hui. Se gu ka ki. Pe ge gi ki ba jung se chi wa tan. Tuan ki nu su ki. Pege chuzi rinba mangbo yubi. Chuzi, jikbe ina junji yong misiba tang. Heba beti mebdi ina yong misiba si shi. Cho yong ni, jo jin jizo jun toba chibi ina. Che si nge jin si gyun gyong che gui la. Che si tunbo kona nyegba ina chimi nima tang. Jo lo nyedo nishu lo si bi tuju deya samlu dong gui la. Meng si diwa tang, pukdun ju ba. Pian zhe tuan ba jie gyang, qie gu xi shi. Jo jin ji zuo jun tu bi, ge ge pu da qu ba lin ba ni. Ran ge ki, ji zuo ge wa zuo er tan bu zhe ni. Pian zhe zu jun tang, qie si zu jun, rin le zu jun, ji zuo zu jun. Dian kan bian yu zu jun ji, ji gu ki qia gu qi ba tang. Qian lo bi ya di ni, ge ke tar ge dong wei tab ju tang. Xin de mi na ya di ji, ge ke ta ge dong wei tab ju. Sa du li ya di ni, pe ge li ya gui di dong wei tab ju. Xiang tang chong zu tar ge dong wei tab ju. Sa kong ka tun zhu ngang, pe ge dong wei tab ju. Gun tu ngang, pe ge dong wei tab ju. Mang ma nyam zhi ngang, pe ge dong wei tab ju ji, lo za den bu, la da qi jin. Nying ge cep jin, guo sun tang, ke sui qi ba tang. Wu gyo ne bi qi bang. Bak zo ju gyong qi ba ji ki, gao zhu mok chu, sim ta zang ji ki na, yak bu rga ba ji ki to ni. Jo yu ni, ju jin ji zo jun tu ba qi ba ti. Mi man ki ke li ma tang. Lu gu ki, nim si tek du si qi gu. Ge ga pu da qi ba lin bi, tu shim ni. Gang ne cao tang. Dong chun qi bi ni gu su, te we, ngir shu qi gu si shi. Cho yu ni, ju jin ji zo jun tu bi, lep qin ki, mi bin ngun gu qi ba ni. Ngan cu lu gu ki, gin kur ri lang. Ngan cu si ji qi shu gan im shi. Dang yong tang ge yu mi ma, dok zi ji ji ki, yu gong ki ning to gu ti. Ga zi meng chu ki, ge ka lang to. Tu ga dar cho yu ni, bu zi to wi, ju jin ji zo jun tu ba qi ti. Cho yu ni ji zo shing lu ki, ti rip jin, ge ke dom ten zu jun qi ba ya. Tewe ten ling ki, meng si ten gu. Zhong kui mi ma li ya cho yu ni, do gu ki ne tu, tak chu yu na, chung wei meng si ten li ya. Yung ke tu, cho wa yi na, jo bu long su, ju ge tu gu shi. Ten ni, zhong kui lu gu to li ya, chung ma nyong wei, lep jin ki chung gu ji chen la. Zhong kui, mi ri ki ji zo li ya xia bi, lep jin ki, che ji si ga im shi. Koba nisu qi ni, cho yong ni jizu shing lu ki, ting rib jing ki ge ke, dom din zu zhun qi gu ti. Yur ju gu yi qi ji, ngan cui dan ki, ran ge ki jizu shing lu ki, ting rib jing zu zhun ki, koba sum zhu ki tab ju mi bin du yu ti. Mi man ki do gu ki, gan ngin si wa tang. Mi man ki cho, ji qia ni, ju jing ki chu se du li bang. Si zi to ni, ting rib jing ngun yur qi ba ji im shi. Mi yu nga ma ni tu ga ki ngun liya ngun gyur chung sim shi. Meng si di to liya ngan chu dang ki dang zong ni long gya lun bi gu liya ju jin ji cho jun tu ba chi ba tang. Tine la liya long sum ju jin liya bi jun che di. Zong gu sab zong ni long gya lun bi gu liya tin rib jin si zhe chan ni ngun gyur che di. Shan ge di ni ji cho jin lu ki tin rib jin ki ge ke liya jun tu ba chi gu ba du yu shi. Nga le towe, lu gu ki go zu sa sabi din liya. Lu tun Xi Jinping ki su xin na we. Dang zhong yang ki.
给这个南起你不疼

아고 난주레 세르티냐마 안조야 다챠베라 테다르효야 테라레 이라 텐다효 고추 아챠레 예라 테라도효야 지선은 저가데 추정 변나게 티모데라 잼주 네막 당 담석거 나칠레 대두 티모 아챠암 강하 쩨야메 가데라 쳇사마 먼저 나지 마디 남터 간나 차삼 뻥어서 당은 먼저 바야 바디 런치 소라 세데 Mulu kube sansar nga kube sorata yi kube nchaman chokhen o la so gabde rinpoche tam dranchar sima papa na sam jingye loto mene song me nga ya loze chi lati chu sami gongdong chi ta sor nga paya rongche parma na menjen karche nanghi na senzo nyema khyantra je nganzo dawa cinti ni gunzo nyansung khyantra san janzo zara nyantra je rinchi noro panzo nga gosaw gangye ganna che njik ting kham je chenor so himi gabde chi lambor yi sene achang ganla je ya di shengrong hala kongma jajang nazang ke paya che chin dandun papa ndundo Pocheng nanjian barwa zhazong chanso ngamtang yaryong ge ndarala thongpa teng. Dedu seza pema tungi jia semtang tu tserma sukwar tar dari panru yalong na pamjer jia gecha jenra wu nyamne dema tata ajian guanla jenya sung. Chiu jikpor yung dong jia yagri. Pamjer jia gecha lamo xiu damasang gecha jenra yu dokche gengkang abde la rindin tungma elong la sisang yamchao jenra jiao serwe. Ajab ganla jaya geng go mokar mapu zere sa gantro matsar xare. Nga nyambu manhe wore seza pema tungi ma la dra padya ge pangka karlao nang salin je tengma melok je lor yudang. Che par ta dokya drago tongpe yalung mengme tonglao. Cholu chamo lang ge wang da dhutsor je lang da dar lang so. Om mana pime hangshe.

Ri sangkan chukul hanji, di na dayang di tsu chakangi di rangka chamaksal medung shiwi li tsanak tong tsamda nin chuk juwe le. Li tsan di zumrik ba tang don zamba tseptan durje tang zumrik ngan kura do tariya na. Di na lanji ni mam tatang a zum chalam ji li tsanak zyan tak lak san rukunang wu.

Yam zarsi shitgirin bi rika jenga longchin tang zhalim kaka singin rupulain di tina ba tsu ka khimzanga. Di ta ta yin tijik ka nyang so yi dar zirin hengu nung di yina zhong yin longchin nyan chin jikib li kong wargil chindam ga za tang ga nyer kisi gu nung gargisi le cin yin, tijik di tar le cin yin guan jik warsima shibta suyambir gapsi xe.

Re yengnyo mga zika sama saji mga na cha chil masil prindu koga. Tongi se tel tukpi sama siji chikitan jikpa tang. Chan di pi nja shil shir kar chikpi ngipu tang tani shir prindu tabga chan borchin khurtan jik silasir. Zain chik inu ga jisa nganlag sawa tang litsil kumcha tongr tani chan yonir ngang kasab shil matab. Zain chik nol chega ngina li yung kepa li lunjil zi chepa zamshik gala yinsir. Cheki paga shepa tarna chikpa na poyi nangga sirik shir prilpa zam mayimbir. Poyi nangga nuwekhe tang dhugzir cha pohchir nyerda jemtur sungna. Jalam jilni matata nopa tepsil. Su tang malpa. Sibig tin rangpur jikshi rangjin jir ngipo tang chayna sorsa chikchun shungwa tang malpi tsura mandawa. Kilngagpa. Sab chevi kaabsa thana malpa gatukpan jir salafsir. Shatsil to tarung raman tangpa tang zami malpur ama zupa zug mgisil rangjin jir jir dhugun jung salpa tang. Chakila mitun pukce belte nyamso shilka. Tsenchikishi na tatung nangsig tuanjila nyugta zuwa tang, nilpa kakila datsan chepa tang ngil machigpa. Tevjin ulkung shenmen kem netun jungsila sida.

Re tana sama mangpo sui ji chishka shakwe samshi na, chelke paga nji na ndatar shiloka. Samdra sama saro semkham tia nukhi chenpo yul mugwi. Tui chi chi loyang tang rangang ga nyin chikam yang na jintan manbi nyin nila sama nyung zam si chupa tang. Ti chung sa sama zu shabchak devdik tang ngocil mung zam sawa, chakar zi pilang denba. Chacil tobi shorsi masawa sula tornung shakwe. Ndatar shi na chacil mandang sa mangpo zui pa masil nengik ka chochil kakhi dalin shi tammul. Wenqing yinrung lab zatung ga namba nda kul marung sir. Zhenyang tarung tuandag nda samla nyamjo shil gwi di. Che mung zim tong gwi par di. Che nyung zim tong mung tong na lipu nyung cip sarji shepir ganda tong tapa dang. Kama gan higzi dang. Na lhama shil mar par urum shetawa sir. Icim jang gachul shil gwi par di. Sama si ji nir ta tagcil tobi ngachul shil marung. Sama si nuga ji jay titul sheki nang tagcil mabi ngachul shil chuk di. Huay na chamchim dan ruwa tawa. Anila kata shil gwi par di. Ani ji mandang na yaka nyumdru kiltsila nung pa dang. Cengchung shi na kiltsila njirduk shungwa di jing nyin nipir satsil jemung dan ruwa masil, satsil tobi sirgila yaka lungin khinda chi sir.

Shamliya senaya lusheti na. Basa nobla ne dana ube. Gyurumi ki zidun sibe lusheti shi. Sheti na li ne. Jangchar pabe tu la. Ngaran jibu chutu. Yiwon ki ki se she. Wangmi yi la kor chung. Ki tang nyamsi chung wa. Pongye semki nang tu. Namyang kala je si. Ngayi gawe juma. Nawa ngala sen tang. Kiran kandu sukyang, meji parche miwa shu, digi lamzhu yongwe, mulam punge tabyu seje tisha.

0: 토브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공캄상 샴리아 점링기 티링 카상 시베 리첸 슈구인 텐디 리첸 키 낭튼 조니 Tunle Quadri Tang, Quadri Quadri, Chicho Su Guba, Gundi Dan Ne, Zemlin Benjo Le, Junku Gunu, Nebe Gorta. Tumonto, Kulashibu, Locho Tundi Yar Tunki, Luzab, Zomshi Yube Goro. Junku Nyangam Tang, Jugunki, Tumde Le, Zemlin Gu Gunki, Tonan Chibu Chibe Goro. Shanghai Yamle Zenzu Le, Gunche Miba, Gidop Tang, Sunshu Sarba Gabe Goro. Europe ki simche torne zhongkui wa zhanyam nyamle qi gui xibe guo suo yin. Xiamle ting di li cheng ki nang tun xib chenam xin shuo. Kuo le xibu tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki dim xi tang dian ling song gong che gun ni. Zem lin bian zhuo pi ki le gundi dong wei gen ling ke qin yin. Ji gib shu ji Xi Jinping ki zhongkui lo dian gu mi nga tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki ji bie tun zhe gen wo wu song gong qi ba ta. Rang ki kub ki tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki dian jia tang dian ling le gen ling qi ba. Cha ju ngwe le dian ne tun le zhi ta tang kuo zhu zhi ta ki ge ji nyam le ding sep du dong a jie qie di. Ge kub ka ki mi man cang ma ngan li la pe guo ne pi ge ki chung zhi long ju qi tu ju xin yu ji dian na yu. Long a tsin ki chal gui juong bie gu tsu lor, rang ge ki bu li tun li tun kong ta, tu chan ki tun nu ma la sar du la zi chum zhe ji, qi ri gu gu ri den bu ngang gu di dan di. Pian chun ji tu ki tun li zi ta ta, ni pian nyam ge ki nyam li qi da le di ni. Zem lin bian zhu le du bu shu zog de mi bie, zhong gui gu nu nuan xin yu. Shan dong ki lang kor ki le si ki, ni zhi zhi ye tun ki din si ri, qi ju lang kor ga cha ka si che zhi bu xia yu. Zajia kya kyun mu chik tun zam sung wei chi ju lang kor tun le ling tu chui kor su chun ta ji di lang kor zhik chur nu gu za bie lang kor tun ki su tun le zhi ta shi bu jik du che yu bie ef zhik zi kui ki chi ju lang kor tun le ki di ne ki qin shik du kyur yu ki le ki jin yir shun ba wu zi dong ki sar gui ba za ne ti ga tun ki ta kor zhu zhi ta xi ji jin ki xie pshu cha ki zu bati kon zui ting a lang kor kona cong a li lang kor zong ji ki xie pshu zhu mi tu bi ga ne ti si tu ba chun ni ta jia chi ge ki zi ju bar tu kor shi bu chi ju lang kor to dam chu xi kuo dun qi tu ji song yu ba ta wu zi dong ki chuo jing ne za ne ti ge chi ju lang kor tun le ki meng xi di ne nguan le chi ge chom zhe le ge ni cui nguan le dek xip che di tun zi ngā su tāng, lī su tōng wā tāng. Chō xīn xīng nē, tēng ngā lāng kōr shībū qīr tōng kōna qībē qī tāng lā gyōng dō tāng nē. Dui mē kī lē kū tsū tāng, ngām tū qīr gyū tī. Qī gē kī sō zhā tāng, qī gē kī zū kāng, chok tū xīb shū chā zī jī gu jī jī tī. Sā nē tī gā nē tūn gī tāng, sā nē tī gā nē cōng sō kō tūn, sā chā tī gā nē xīb shū zhū bā jī ngūn gyūr chōng yu jī sōng yu bā shī. 其实苦肉更多起不来吞别刚爱谈点嘴给吞吐这将其肉都起来洗起点囊吐洗别吞给起不谈起给吐直觉听你不起别说着你给那边吐